Futhi bo mama. Futhi bo baba. Washinja. Acha kwanza ngechazukana ora baba skofu ndikaribo washinja retulerera chinywa chivuya chewetu masuyeno. Kama bego bero benene sulisha hikeno ngabwo muno bwo ngwa matasha hikeno ngabantu washinja kutsevu. Membolere ino pasaika vyewe. Me echoke buri population ge wande volovo lokobe turumbi tumbi yoshivya barala wa omomaka mwei itwenga reta mutu wa kwabero benene tukagenda musane ria rundye security nga ine mbisha suba omumuyi na mae muna genda mkenga nyira nivero benene nga piganisha.

Usiwe na shaka, uneza pata kenye unataka. Ndugu wangu usiwe na shaka, uneza pata kenye unataka. Ye Mungu anapanaka, anapanaka. Ye Mungu anapanaka, uneza onu napata kulare.

0: merci.
1: En tout cas, merci. Abana, Abana Vechondo. Moi, de Mukale Banavechondo. Moi, de Mukale Banavetu. Nabusunga message ya Bose Kambale au Ebulamba. Bose Kambale kwa ulamo Kambale Kabasha. Hine shi mbulangu ya Novriche Ebulamba yo. E message ya Poipo Origene na yu ya Biri Hika. Atuna wanatu kwa mire ilu ye Poipo atumashinja kusibusibu. Tuna kwa mene atuni Poipo aliengazi. Ama bara mchinyobu shi ye Poipo. Atama kura mcha pesa ye Poipo. Ae, ni mpire master wa uno. Ae, yoni mpire wetu. Demo ma... katambika yesi mulundu kwa sababu nani atiname kutumeresa inite ya homutsunga ntibo safa atuka po ipo ni mpiri master why ya ndiyo yo wa mamlangera abya mrafiki wakakora kaliko loso yo tukebukera bebu ya bisabisa akitaka chobo sokulu cha musehera alors donc oyoto wala banende ye kaba kashale amushakul mulabaya amushakul baba sa asali mikro lushi nyasi kukana mba
2: njenge mba na pelele nerwiri nari agenji kakule kambali
1: kwa shi pelele mulu lola humaramo ya pelele lola
2: ye pelele shendi mba kulo
1: shendi mba kulo
2: kandi mba lwenjue na kwanza nage naena natale vya naenga nangana tokeri mba
1: neri
2: ungara mukaya kushiba shifana echiribayo
1: gara
2: mukaya yunga buleri chifaka
1: kama luwasu kerira mchata
2: neri kuanga hiraho
1: waka kula monde
2: eri nari enji kakule kambali
1: kakule kambali o eka ni hai
2: eka ye chiriba epota mbueno
1: tahie tahiro mtu mawa hao merere unashia hao ulioko televizio uwa bano kuradio nero mabe anda kubioko lubalubu wangana revese avalike wambata ya kambali na ya korona mashami yati
2: sawa
1: hiro mtu mawa hao merere chata vinendeke
2: okay.
1: D'accord aloro tuende kuishi
3: nabere nagenda kamonga sungo mulume omolume eniane muhunzo mwanae aturi nguvi nesha usheshe kuriande abande bane mwagalwa ambwechi huo chuene na abande bane mwagalwa ambwechi huo chuene babae ae ererere na abande bane mwagalwa nabere nagenda kamonga sungo mulume omolume eniane muhunzo mwana aturi nguvi nesha usheshe kuriande abande bane mwagalwa ambwechi huo chuene na abande bane mwagalwa ambwechi huo chuene babae ae iyo moriro nguvi amaseromo parake moriro nguvi amaseromo botrembo moriro nguvie pamaheka oko bandu ambo yobola tata pamaheka oko bandu ambo yobola mamae ererere na bande bane mwagalwa ambo chihugo chuene na bande bane mwagalwa abandu bakateseka po baba
1: abandu bakateseka tahiso
2: kapela kai
1: shialaho akigata kubunai utibakaya kabandu mbati kui abe okobola
2: chahie ende na unesho mundu wakabi abe lwala nero mundu abi hikaho ambu yunaria hikaho
1: abi hikaha ye
2: abi hikaha liolo holwe
1: andiyo haria holo mundu
2: haria holo mundu
1: okay.
2: Nero kwa uweshe hikaho na uwa lwe bako hae kambo ndiyo yona yana lwe
1: nero bako tuwala hae
2: nero bako tuwala na uko sete ye kwa solo kwa lola kubio na mwishi akoni ama seromo parake mure rongu ye ama seromo rongu mure rongu ye
1: abande bane mwaga lwa
2: echi huo chuwene na bande bane mwaga lwa
1: ikala mumu bandero kwa viala merci omanite mesha mshakulu watahe echo mshakulu abucho mshakulu waka wachoni chekwe nene me echi tolere ndona musonga kwa mfano nga mnubira mndo amabe lwala kwa mfano mtu ni aloma kuti ni huana ni nyo yibisa ta amu bana ni tinelwere awe bole bakasha ne heka ndi kwa yori kaja betya Mario bas akaunda kona kwa ne aho katia ye me abanga ngabali chipepeo wabira labibwewe pelelelo lahari ahari mikro haria ngata kiri kubulia ngoka kole suite yoko chomusha kula mabu abanga ngabali abali kitatumba ndio yo mukayo kodao ni bageni kunse bana bya yokera
0: chenga wazalenga ndio bana bya yokera
1: isuru waikayo isuru waike lupitali abanga ngabali matanda abanga ngabali kitatumba tuka bana bya yokera kunde doctor doctor Doctor, yeye ministry no yondi kwe ni murafiki wa sana ane kitatumba abanga ngaba ne matanda bana bana bya yokera aba ne urizo bana bana bya yokera aba lekato bana banga ngaba yetu nerusha tukasaga butu atuti ibe abiri bya chishindani tukande tukailuha ya nabote twabiri ko boba Bosa va pelele pelele
0: yakana karagatira karana kera
1: wa mabutichi
0: inje
1: wa maltawazuchi
0: inje na mwe ntitu emitindo yo baletire bati ambutwa na bokobyala
1: tutu na bokobyala
0: tutu na bokobyala tuta penga na mutetezi wa haki za binadamu metre mbeze
1: ya
0: kama na yakagwa yakana abinganjo na ngayandu amangetse shawuta lubanza koche necho kandi muna nemba luhano nitre O Mungu yimwe bwatishandisha shumububiso biso. Echi kale kitu bya kutuma tutire sindi kwinje nanga pengo munganga. Echi biche hotu ibo mwatsi akabye bihika mo pa.
1: Aba iko abanganga.
0: Narombe bingiramo sibali wanzeri bwango Mungu ambohe. O Mungu mwa wanzeri wati. No wanga himbe safena. Babe menyolo banza ko lune kumbe bo bambo. Ohe batahe tumika kirai. No ibo bakabugalu abaryengera. Kandi baluba menye bero byabo. Ebyo bukonyo aha chesa tu.
1: Belele tola boko echo.
0: Sende penga.
1: Tola boko echo.
0: Inga, sende penga.
1: Tulio konzera. Merci pelele. Alors c'est parti hein. Très bien. Tuna byako bya la pelele no.
0: Inga.
1: Merci.